0: yes, officer, and I would not get a not talking about a milka was I rule. I not telling I waited the dagger shaker time. Dagger shaker chota get this up with you on the chicka gate to the Asago Chichi site, not to learn about it to Tabrani. Asago be toilet in the quiet when you two yagar up ceremony. Again, I lepa die, padai. Kutakucha kunuka. Tukikuja kuandaa maruerue. Ene sai sisi tago sai tenota ke tamane. Lakini ene guni kitio taje femelo. Yes, yamune.
1: Yamuna jozi.
0: Bye bye ngoji jon.
1: Ingi labro masana gira mwagini.
0: Yes.
1: Umwagi lamba gira mwago.
0: Imi tepa ishone gori yagi owesili.
1: Ingi lami ase mperi chaya jozi jozi.
0: Oh, isi mperi chaya ike.
1: Jozi jozi.
0: Sabi sana. Nota kubayi siete. Taje femelo.
2: Mamba.
0: Yes, sir. OMZ.
2: I'm ready.
0: Ko kwagera warana no luwa ko gina gerin ko ning maramu ana maginda ko itui
2: ko magere we goña da no ande ya eta fabri ha eta en afrika ke ja fuego uno ko ina mu ya ni maram ko ande nge le yo or wajer
0: go aja lagini ko taret ko taret koran ga bisi mata ko egerin ko ni kuat kinyo
2: ko taret ni bareta ko ya
0: ehe
2: Pawo nyum jinna yin bi jonga jo unye zo jamae ko ko te ta te ko lele ngo
0: lele ko te sa te e jamba ji tu le kya le nait ko rana nait utara je tya na le o e le maya gora ha
2: e go tu yo ki go re nyama nda ngara ni du ju ri ju ni mbazi gora gora ko lam gora
0: e
2: u jana na or ti yo le ja ngor ti ne ki gore mure
0: u na ta gen
2: du ku ti mi sin da yo jo
0: a mi te si da go mi te lwa la la kabisa Kabisa namji yata gen Kongo imi singi neo kabisa Daige se mut ki tiongan go tiche saite nota gen Elo ago tienda nota gen ebongo Kaso Chamo nengo nam tienda sa irase Ang milka nota gen ebongo sa iro gora Iro ugo tuwa nini sa irase niyo Ang milka nota gen ebongo sa iro Kaso

Aya kasirinyo tinda na tenegarana kabisa neba Joyce Langat ko bato bo aslimo nega goite je size cyclone ne bita ko bato nega shekano mu aksogoli parane na ta name so bita ko ji Weldon Bor ko ibu je logo yoga be meten ko inda je site sabe yep ko bato nyoga testa ko sai no sami ne mutu ko le mi meto ga tanda radio ne ngungi awe exercise ko bita ne ga testa aga te tutin baka to ro ne ta kala sunit ke be bertane baeng akan letin ing tetu tena ta ko bata ngi nguni asamin ala jinin metwa ge sobi tinyo ruina ilene na gatestai en el logo ga bime tempe tu tabrane jumata tu ne batare gite lo arawe tap te sap kenita bel boen aktif tem aglo ki gurena ze kelserem metwa ge tabada bredo awe xe ko ge batalo ga bime meta

Yes, yes, so kwe tiete no toge ne pasaban rap kwa geni ako mie kora ko sere nyu itie ge ne ndet kora suka bit kolan den ne ngingon duni eng tuku ke ter che bune aso bit ko mukte un ko ya une mie eng ngutu lo lemi ko sere nyu me chama ko ngi nya ge to ne ge mi ko ba to ngi te ge nam te tutia ni ako ka sama le ngoi ka berure te tutia ni be tu tabra ni ngi nya ge tukul eng ala le teng chen nuagi chaga ge but ko ngoi berure ge ko sere nyu aso bit kora ke tu ye be tu tab karo ne te tutia te ge ne une be tu tabra ni koi de to sa se sit o de to si ko ba ta jo si we ri tab chu myate aso ka bit ko mu ta gora ing te tutia no chang ne ba imun ak ta cha fe mo gun ki ta ge tukul ne me te sa ta ye chini ta cha fe tu ge ta pal engine kai ne nyu ko se kel sarem ke tu ye gora pe tu tna te ba garon lagin na ile chei so ko e tiet

0: Yes, rada gle vete de roy. Ne dar gura gle ma pinzi ya dati. Jira tere bote sana tere ba vete de roy. Ne dar gago tuje Taj Express beta bread na tere lejigo tuka ribu sana. Ente tere tere ba Taj Express gure na gude fanza laga tuje tamu geta. Ne dar gago tuje tuje gaya tuan mugo shugo fire gude kule kule. Agoli beside. It's time to go to the Bogos Kalugu Tabi to Tabrain, yeah? Manga Laguna, we can get to fire. Those go to the weekend, we get it. Among one ago, you enjoyed weekend, we get banana. Magra Langana Tarigi to Arabia Brand Bana and Taj Express. I must have teach you to get a Tabasi Metagas a little bit. And kind of take a pin allocation, get sugar. Kind of take a pin allocation, get sugar. Lagre tayar agre churuk chaja gude unek parakat kulasi situ kondane kul tayar tusha jaja agre mabet not lagi pisna bachi tabulamba ke dawari va fam ad not lagi bro nasir ji tabulamba mori teri aso gollo gongan weekend ka billeta ka bwada ikade weekend de tar bwada ugo tar ge mas brazil Mangar jidara tano kwa sabote ni Brazil and World Cup ni Mangar alo na feel na mna gane Lazima kwa gege bro na nasri kabisa chukwa sabote ni Brazil Pole sana buwana you are always a failure Wewe ni failure kila siku bro na nasri Nami buwa timi tagi na kastong good your fire Nibucho ronocho wa Brazil buwana Fumilieni tu, fumilieni tu Ivo ndo kunaendanga, ivo ndo kunaendanga Mambi na tegile chitabula mbagi ptororo areas Negile mkechi ni mwenye mkwa mitindani Kiba wanye si lamba mauche tebe suwe teri asko mitin dani Gwane nato gile pati rige lamba lele chwe mauche eri asko lego mitin dani Nato gile kwe boda lamba sosi teri as Uwe si liye lamba tilangoga Ag nato gile klinde lamba chep kebe teri as Vistu miswondo Ag mambi nato gile saila si lamba kenyagoro eri as Eko la mitin dani abitur liye besoti te eri as Ali jikute karibu sana ede Taj Express Mambi nato gile no bama ilamba kapka te teri as Oji dabu smokies eh Kalau jauh itu mesti rendahnya santai sahaja. Kainnya tak gipin location kita fire. Kainnya tak gipin location kita taji family lo.
1: Taji family malu.
0: Ngah cijo.
1: Guna no jos pati no liat bampan no bampan.
0: Gungko misi kasih dasar jos pati lo bampan ik taji family lo.
2: Mie langat.
0: Ami izin gue mie langat.
2: Mie langat kerek dengke imlan
0: sah. Garibu sah narab langat.
1: Namjida,
0: Kongo missing dinner number mounted areas at Taji Femilu.
1: I have a man
0: look. No, Chichio. Kongo missing it up on the way to Taji Femilu.
3: Fanzo Fanzo.
0: Hey.
3: Me in way, MC Turaba, you know, area.
0: Kongo missing MC Turaba, you know, with Taji Femilu. Hey.
4: Lino Lamba, the way to order with a Muno Lamba Taji Femur
0: Fire. Bye bye, Kabisa Lino Lamba, or we to fire. Gogo bisa kasih desa data aja family lo.
1: Tadi apa malo?
0: No cijo.
1: Ya mana faya?
0: Amit seru lo welo.
1: Karena itu nanti lihat kimbon gak lihat apa itu fan tulangnya.
0: Gogo bisa kasih desa nanti orang jual aja family lo. Hey. Bye bye kita sih, kamu sangat cijo. Nom tidak ada dasar-dasar saya langsung menyewet aja family lo. Kau memintin jono jita aja aja family lo.
3: Aja kau mana?
0: Ngah jijio.
3: Ibu orang guru sih dah, nampak tu mana rasa uti gay.
0: Eh.
3: Eh tanya.
0: Eh.
3: Lain nak nampak kau mimi kau. Serenya wow wow.
0: Nom tidak ada dasar-dasar aja family lo.
4: Aja kau mana lo?
0: Ngah jijio. Zibit itu kebanyakan. Nata
1: negeleng itu.
0: Gonggo misi kasar sana bro, tiga tajam je family. Yes. aga sa lugo bayi ni fibaya
5: la ne ne gara
0: e mi ten ko mie
5: atia na ko mara sa na ba le ragi le na ba mari
0: e
5: engo na ga la ti ne
0: ana mangen mangen na ko ta
5: le na ti ne ra le ni da wi sa ga ger ga ta yi ni
0: e
5: e na ko ja na na ti ana
0: ne chi ma ba mari ga le tin da
5: le le na ti ne
0: ba mari ga le tin da
5: Lengo
0: na. Ikale mari.
5: Ko
0: kale tinyo na mari, mbona la
5: mari we.
6: Kale tinyo lengo len yo ba mari.
5: Allah Allah.
6: Jenda ke.
5: Yo,
6: agi ri bwa ne ba mari.
0: E ari ibu.
5: Ari ibu na mati ne si.
0: To ga ba.
6: Ba mari we.
0: E ba mari.
6: Kwa
0: ngaji ajebwa sana ni mbonge ajebwa sana ngoko sirgi
6: wacho
0: ajebwa cheto bomori agere ko sirgi wacho kabisa yo oinga ni
6: lero jani ne ko
0: oinga legi kangero jani giga cheba na jomo bojo ni ne kimo to mo pin de bai de
6: Kwa
0: le ni ke sawo to de kwa ko ngoni ku na
6: yami
0: ko sor ko da bo modi eh yango te bien biko le wanya ta
6: sike
0: le ju
6: 2223
0: eh ju ko je ki ata ko sire ni na chon ko de ko ne mu yo
6: Eh,
0: ko wingo de ko kan ne jiri mo ni ko la ga ri ga to no le mo yo jiri mo ni no mo yo ke no le ti wo be do ti ti mo yo do mo ni ne ko le me ko ro. Aga ni te ba itu ko to te. Eh, ko wo te ke ke ji so mo mo ni. Na ji di ade da ro. Ko ko I ga ni aga ja jo ti le lal to so ne le lal to so mo mo. Ko ko mo mo ri ngur ku to. Go go bi si ga sa de sa de le lal do so ba mari.

0: Ria sejumur kita kau cuba tu awi lagi cerita dia terdengar cerita dia dah tak je family lo.
1: Nemie
0: fire. Awak
1: mana kita si itu fire?
0: Lebih baik kita si itu.
1: Eh, naik jauh nyoba angkat bar kau.
0: Nau tak nak lenga.
1: Nau tak nak lele si ni anak kau masuk apa angkat bar
0: kau ini. Kau bising ngasar ngasar nama cerita dia tak je family lo.
2: Wait, man. So, no withdrawing without the original ID, one.
0: Kabisa, boy. No withdrawing without the original ID.
2: Magi withdraw in the way. Never jump me. I was allowed to. Gula, I'm getting away.
0: Kailam magi liyanen, no?
2: I'm getting away.
0: Kailam magi liyanen?
2: Lembo, ayaw to. Ang gampin, kabisa. Ayaw, ang gampin. Ang yin, wag. Ya, ang gonyero.
0: Ata, pinchachi ka to?
2: Eh, no, nggak bisa. Ah, cuci muat kan tu.
0: Kehilat tu ada tu tu ada tiriyo.
2: Eh, jauh tak tu ya, nggak bisa. Yang nampi ni macam apa boyo?
0: Agil lah magu bitro ni, magu bitro ni macam apa boyo? Magu bitro ni macam apa boyo?
2: Nampi
0: agak. Alat kau kerja cinta berkerja marak kerja cinta FM lo.
3: Halo, cinta FM.
0: Iya siapa mana?
3: Kita belge marak pete.
0: Negilengo.
3: Kelpat tarap kuto.
0: Kongga missing asa jalan tegile kelpat tarap kuto banyak kebisa dan regile brodi cila bagi suter area sa. Agno tegilengo na ilamba cie siliat bame te na tegile mista one touch banyak we. Tegile marak teri ilamba usia ospato le susho. Agno tegile vesu ilamba mes wonder. Emmanuel ilamba siom tegile DJ Bongo mana. Agno tegile Dendi Soweto su ilamba sururu area sa. Agno tegile cie beti ilamba kaborok area sa. Charles Mabua agno tegile atuti ilamba teri te. Yes, aku minta dan ya. Yes, aku lagi tukar ribu sana in Taj Express ya. Agi cek tukar nombor WhatsApp in 0724 0745 824 9665 eh. And go Taj FM.co.ke. Ero nombor Facebook.

0: Kigamba pale Embu, ati wewe ulijileta. Siku nilikuwa naleta wewe mlimani, huku unatumia pesa, ulikuwa watu wanakukaribisha, wanakupigia ngemi, wanafurahi unaongea unaenda. Tangu nitoke, ukija mlimani lazima ulipe watu ndio wakusikize.
1: Logo yake Abemit in Touch FM.
2: Atinye kama ngune tale bebe ka sene ngwe tsogolo le mite sa iso mokne ba kemba che iso be ko logo yoga be me tenga inda ko ngete ta che fem ne bo akwa ne nda te saram ka ko go notice ne ba be tu sik ta manangwan ke ba ge ne barchin ke manda ne ba ka nyai ne ba ko ngel ji ba ise tenge me ko mugol ang ko mai ka ko utsar ga la ko ser eng ba ise ne ba ke chu lyo ke ba tini ke me tenge ngi na to ne ba UHC ka bi ni to ko sup ke ak ne ma kon ser ga le man Emak on serikali tabaror agai cotok coba kauntis parono cotok coba geser yang bayi share ni papa menen kibai tini kita ilibuti sabak pagal lah cotok coba UHC enge tau ni tabarau etap ti sabak kenyini kama kolengka kibarasta serikali aku bawa siret ni bawa kibai tini cotok ke kama mika kau ti taget gol ni gogoi bago inguni konrojini kolaso di boni nendat kau ni bangejar aje enno tu ni bawa nyai kengemet kama koleng mawalai jek terlilin wa Eng taki nanti bakong gelar ji pai sye tangkut kami kau kau tsergali tabur ak cotok coba counties.
3: Today is 6th July. That transition has not happened. And the funny thing is, right now the universal healthcare workers have no contract because all their contracts ended on 30th June 2026.
4: So I think we have agreed that we are issuing a 14 days notice in the public health union. We have already issued ours today.
2: Eng loko yo kala ko ga ko minister ne pasomane Julius Migoso Gamba ko le ga ko ta sarkar likani ti she tap kani ti kapti vete asako ta ko ga ta kani ti she na tan bate kini ko leng suguli she gap senior secondary eng e ga sara ta ko mat ko ra kani ti ke jen se basuguli she gapti ves ko ger ko le som a kanyor somane ne mi baraka kip somane ne ke che ga wang somane nwa ne mukte ti ni che ko sir geng bai she te asako bit ko tare te mani ko e ga geng geng ke mat nu ke ki ko testai Enga sulda eta baisho ni keter ter kamo ene ngale ju entu yeta ne ga imu tengi bagen ke gani ti ke jen jaba tivet ole kamo kole kane te tapa kane ti jo tago enti ko tare te ko raing ko tare te ke ista ke re runi tena tena bagani ti kap so mane tap te kini ko eng su guli shek jo tok jaba senior secondary
5: So we are working together just to check if, for example, it's metal work. We already have teachers or trainers who are qualified to teach metal work. So they, we work now with TSC to put them through their particular steps in order for them to become TSC teachers. And then give them TSC numbers for them to be able to now join our basic education institutions, our senior schools, to teach those specific subjects.
2: Akenga serta netete koi banu ka pore tembe tu tap karon ke bagen ke sik ter ter che parchin ke manda ko enga pata na tune ba ai gorda na tune ba sa ba sa ba yegi bo atya ko bata une ne bacha mai shiga bala te ti jangin ke met ko ga ko ma komanda ne ba police en kaunti ba singi shu wil ba force si jerani ko le ka gonde afse ga police tu tik chegi men je tak kin ke ga gi mit tap riswe tap ka le tan ko ma sa tan missing yegi bo ati ko de sai banu ka pore karon cho tak ba sa ba sa ba Kagon kaya misit ko le kago tayo polis ko gimirip setap ka liyat ako na to ko majinemengi kap ko masata ko namgeun anan ko manggei ako testa ko isyo ni kuwa ka kumuan ko tukul ko uya kisulday enga sata ni kita setay banu ka pore tiki ba tergiti temangmut arawe tablo enge bibiru kiter ter enge me tiki ba kapate tapi tiki ba sabanu kuwa ka enge nyitabili buhayang aktip tem akangman
6: Siku ya kesho ni siku ambayo kuna watu wamepanga maandamano ya sapasaba. Sisi hatujio maandamano ya sapasaba. Kesho watu wajitokeze waende na biashara yao kama kawaida. Kama jeshi la polisi tumepanga mikakati na tunashukuru tarehe 25 wananchi wa wasingishu Eldoret mulikataa mwito wa wale waliita muende mfanye maandamano. So tunataka hata kesho msimame na askari, msimame na mali yenu, mfanye biashara kama kawaida. Serikali iko tayari kupeana security na kuanzia sasa mpaka kesho security itakuwa iko salama.
2: Kagonere kine ki deputy president Rigathi Gachagua president William Ruto ne ko mwembe tutaba mutu ko leine ne ki same kura mengi ka mounti Kenya englo ni shene ki ba kenyi tabeli boyang tip tamaga nga Rigathi Gachagua ne ki ndo jeling same tap kura isha chotoka ko ngala lien ko nyingo masane ba wa munyoro ka ngo tuya ka ndoi ko bon ko masane tane ba daya Kamu kalau lemah bayman, ngalalu ti cakap pak presiden amu ini negi sah memengi kamu untuk Kenya, kau kaji tiad presiden William Ruto, eng la initiale ke bagani tabili bang tip to magaing kama gole tap ke isto ine ndeten kando na teto ko ma ko mijing mount Kenya netinye ine ga netinye ga net president William Ruto ango tikita kin ke la initiate ne one mitai
0: sasa ukijigamba pale embu ati wewe ulijilete siku nilikuwa naleta wewe mlimani huku unatumia pesa, ulikuwa watu wanakukaribisha, wanakupigia ngemi, wanafurahi unaongea unaenda. Tangu nitoke, ukija mlimani lazima ulipe watu ndio wakusikize. Si ndio? Hata pale jana embu, uliongea na watu wamenyamaza, ukasema utawapanga wakapiga makofi. Wewe sasa ujue siku nilikulete ulikuwa unasikizwa bila kutoa pesa. Sasa uhusiano yako na watu ya mlimani ni ya biashara. It is a transactional relationship. Hakuna mtu hapa atakuunga mkono hata ukitoa pesa. Na mimi ningetaka ukue na nafasi ukifikiria uangalie Moi 1992 97. Alikuwa anazunguka hapa na pesa, kura ikahesabiwa hakuna. Uangalie hapa Madhera, uangalie Udhaya, uangalie kila pahali uone vile ilikuwa.
2: Engloko yokala ko ka ko mwane ki memba ya tap ko nenga tenga tuting ne bache balungu kidion kos gay songo ko le kelchin ne o missing eng mengi ka bache punya che balungu ko mugul tekseta tekse no tne hospital itne o ne ba mada en child referral ne teta to ko te sirgali ta be moni eng ko mas no tne bache punyo eng ko ya to kinga tenga tuting no tne bache balungu ago e kinandet ko ra ko ngoi ne o missing president William Ruto agoba kakwa utena to ko ipsergali ta so bi ko te sibitali no to wendi ko igu kelchin eng mengi ka pa ko masata in tetutik cha to ke ba ga nyai sete
7: ama ja we ki gongo president ko e che mengi ya chi balu ko kya ko ndo inde ngong e che balu ku o we che gongo amun ko bua te ko go ni adenge e sibitali se che to mo chi balu ki me di bare government resolution ko binding document government ko bi ti san are sir kelembo me kujibunyo konde ba konde likitechi mengi ka chibalungu mengi ka chibunyo ko sibitali ni kiteche kiteki jibunyo o le wa repetition kapini kerge ne ko onda ko binde la tuku le jibalungu ko ne oto chi ta ke tuku mi jibalungu amun ya ma binde jibalungu ko bine jin the sky wo limba nakuru rivaro the sky wo limba elored rivaro kai kai ko mi pe jibalungu kwa sindan komiten elema chivalu mominye neche tiga siyasa megi bago som kete level 4 ana level 5 eje vuj ana eneni uya eje valu lakini kukereta president nende
2: kamu aji kando iptukule ni sub county no toka pik chiba pola teta matkota chiba pola teta ngalega ba kanyasheta kamu akule miten barete ne amata ne ba tekseta hospitali no toka chibunyo
7: aba mjo so ambik chukini te siasa ndomu wose ogisto enge tenyo ke tuto atiki ndai siasa development ko buone ka ko nyoko chinje tabita bicho
8: ana ngo mije pinye ngalega baret baret ku u mbare ne mije bunyo enje bunyo dispensary on on dogitiche e garisie angwan ti aga tungu ni ke te ko ri ke bogoroba ni mbare yom somat ke ba isie ngalega ab mbare ke le ma mbare ti ti ke ji bunyo yom mbare amu gite je jwa goroba aginde lip tije awu chumba chumba u yo ndam ke bendi ala ke che ke bogi longo ti goroba ko ma ke che kwa ne nyo lai ni nyo ne ti ji bunyo ne bogoroba
2: Kora ko wechi kongoi President William Ruto ko subke aktekse ne bora tinwe chete seta inche balungu ke beberwe galaka kora jata che bai mani ko bata paishoni galak che bata siro shege county nota ago sa mahmat ke en galega pola te te paishoni jata ke te seta i sergali
7: ki wechi ni kongoi president amungu si go ora tinwe ke gundi che bwa ne che balungu che tom gai ke gotu ki wechi ni kongoi president ama tom ke waidi ne arzia da mun ora tinwe ri garam ana ni bari waidi jita arzia da kunyo se kora o chu ju do se anga jere amun igere nyer che bon le chu ngrei ke baba ga che bu ji baru zabind o ki na mi ne jere ko ma mi betu ne kya beri ente ga ta na kya mai ta en ke aji cha ti lu ke ta ma ji ma bon bi zabind ma ne mo atir ora na o ga aba bor wa ga ne de bok yo gong sugar che bu ne lakini mo atir Jawab orang ya, awak sendiri bawa kap queen, lembut ya siung kru, cewek cewek orang berada itu sendiri, namun kau buat ni. Lain manusia lalu interest ya sah, jauh ni ke raga agak ini, mesti revi tujuh. Tuh orang kita high development, cuma sekarang ni cuma naga, enak tu kul, ada lagi tu kul, ada lagi orang ini berwe ke berjuang.
2: Eng logo yo kala ko ti nyamune ne babai ba yet mengi kyo mengi ko bata jamunga ra ini gam gana set up jep se on ago maswe ken ne gitin eng go ne ngate ngatu ting no tan ba gip kelion ko ngasi sen county ne ba kri cha ago ba ne go te serkali ta William Ruto ndo nyo nan ko siret ne on ne ba che sinende te economic stimulus program ESPS market eng amune ne wendi ko tareti bandap tai aga laune tap sabeta bikke jangin ke beberataga ibeluko bejo en kainda sirinde nyone baloko en kaunti ne bakericho kipkiru yegon
9: kaino ise chi mese tablo ne bata cha femenore ne ine ene esangu ta bindu ne ino ton kiteche kondo chin erike muge mengwete kobun kamasa ne bako ipara kile chien erik rote chen rayman ak david koske kobun kamasa ne bako ibrengwe kamwa gole mi itene tiksit ene koi titene bata mono aksoko laksisi itene pokol ako wikin kongui serikali tap dr william samu anabruto agobon kokoteche indonyo inoton toreti mengi kab kumoswe keterte enganap taita balda tabut kwa chibambar ene parabotap kelchine galak chepotani ago ingunana kokikosir ene boisiet parnotik chesire pokol sisit kobois ene teksetab ilonyo inoton
10: netai kemi yu amun boisionik ab president kikere market nikiketech en yu chumakilele promises noni ko ne real market netesetai en sai kimwoini kongoi serikali nenyon ak biki kasini kikoyaak en chepson ko kasini kitomkai kekere kele marketing komutu wa mama chengete 1500 sai kengololo tigere tukuk chekisushin chenyokoboisien wa mama so kemwachini kongoi president akelenjini takwa kokake asikobois boisioni chuchik kotakomuchech kitam kialdoishe en oret taban kialdoe en kiwanjoshek yekakochobok kii akeyat ko mbaretab Kericho county any yoyoche nyoko amen tax nikikiteche ni flow ako bara bara kabisa ikere ile tot kochute karit orit so reu komararu
9: katese kamwa kole ribe kora indonyo inoton sobetab chemungarainik en amune neisiptoke chemungarainik chetam kondoise en tabandab oret en chepseon akobo indonyo inoton orit
11: this market kokararan amun kanyor wamama conducive environment karongo kakiproviden shelter nebo aldo amitwogik chemuch kekonsumeni direct koro ala koba kiyoe ko safe amitwogik tilil anata tengo makekose ng'alekab chorset amun miten kora ng'alekab security orit yutet miten tait nekokinstolen en ireyu katesi nebo mweshima area mweshima Joseph Cherorot miten kora biik chekokibal en ireyu so ikere ile kiboiboenjini boisiet agetugul netesetai
9: David Koske kobun komasta nebo Kiprengwe en Kedawa Kimugul ko agenge en kiboitinik chetekse en chesinendet economic stimulus program ESP market en komasatan po chepseon.
12: Mwa kongwe en kasini po Bwana Ruto kiai kasit kongeten kanamet kingonyokoyote Ruto ireu ak nguni kikoyoiwon kasitab maana kosomesan lagok.
9: Aripos chirita chefemuchukab emet kongeten nganasetab chepseon kai nenyon ko kipkero yeko.
2: Choto kasani ni ukon logo ya gabi meten kwa indo chapa saa isu mungi nipa kemba ino kwa kwa nende teze kiel sarima magun kita katu ni mete se ta yipchini Touch FM tuge tap kwa linjin kuma logo iksa gabarasto sheng metu wa genta mandabri dunengung
13: John kuga logo ya gabi met in Touch FM

0: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha, what called Mount Narok.
1: 107.5.
0: Baringo, Ko 104.4, Kotkona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM, to it up, Kolenji.
2: Kungui mi single stone ni nyunen saise kiuchu saise kieche gen chuga chamu ga muktonde telanga tuta bi tuta rani pi tuta puenga se no batari gite sabara we tap te sab kini tabel bu shoga ing aktif te magla daga ta chine sa sa sita akta ego shek te manangwa chuga siri lip studio ita gan baman asuge betuan ki bagenge mge som nye tap kat asubit ki mo chi chuba kungui tu kuk tugul ka muktonde nyon chuba la itoria tu abenga ine tap chizo amachawi gungungui macha la sun macha trorin jo bay rib se tagen cho amnyet me gay ribe ko ngeten ko goimen awe sai se ki ujo sai se gap kim boy queen na som go tile tang yo tap ka sungo migina go tinya gap wa taga chi man mak tang ko subi tinyo yo nga te lilo jo hobo tup tup ko no ti ki ugen tabu se gamet agi sir chang tabu tap sabon ko guri ne ngala nga tu tabi tu tabrani jo ba subi tinyo ko enu nyon si tore to na gitep ko boto no te sai se ki ujo jo ba ne nyona makini nga go macha giring gipta ya ne nyon nyon ko agi ngalal se we chintu tugul amakini ga go macha giring jo ba go te sai se ki ujo ye go guri ne langa tu tabrani subi ti go nangim na te ne abu taingu agi go nan chame ta ga set ne ne gen ne abu taingu jo ba peru re chen ke bau ne tu tugul je magi mangi ngalalen aki gi ne tige tip ko ba te chen tu tugul jo ba mami gi na we mami gi ne te menen ne na ndege taingu ngin tu tugul si we togu age magengu ngamunga sa chuto ni ne ga ne tap konda no ba weri tang ba tom ni ne tilil Jesu Kristo ni gitani nyon amen karibu sana sugebe tuan kibagenge

0: agora vi que me tela ainda na tua conferência aqui na Sheila She. Eh, agora eu salido no sweet caribu sana. Agora choro no que me tenta mandar radio com o Fini Vincent com o Gabriel Sai Denis Pet com o Independent com o Umeni Tupa sana. Agora chip corre na gnega caribu sana chip corre caribu sana kokoyo. Agagere independent jor wenyone. Kale nito niko ndani. Karibu sana Marione. Agoimbe tu tabra ni dadi. Ama chege ngalalen. Mureni kyo moyo makso. Kyo moyo makse. Amune sungu tinye mureni kuonto. Enga. Kulase magutinye mpango akanto. Lazima kutinye mpango wa kando. Amune sema yama kusema murenik. Anatinya agine kuonyi. Anatinya agine kuonyi mpango wa kando. He? Akwari yitu kukumle nini kuwanda kwa ragu lelene. Mahema kusema. Manyori tuku kie. Kumye. Amune sema yama kusema murenik. Akuwanda agenki. Kutinye ni kutinye ni. He? Kikale simba maje ni itinye ni itinye ni. Kalau kerja itu agak susu ye, kalau magibul jin, dani ni agai naik kuanda ille, iye, poyon deh nyungku tinye, mi aga anum, aku mi tena, umi tetu ane. How do you feel? Ikas tayano. Kai naik ille tinye poyon deh nyung kuanda agai, ana tinye mbangu akando. What can you do? As a kuanda, aku yu kuanda nbaga. Kalau kini lempori dia tak kipas kipas kele magin, kele magiri bepa yot, kele pagaji ni komisi atenoli, pagaji ni komisi atenoli yang magituo eh, amun esmo maksi murenik, magi guanyi gumye, mo guanyi gumye, maya maksi, sebab ceng ageni one, ne what might be the problem, toshi dah ne, koi muti ni miu one, What might be the problem? Gudian kagimuat kele tamai. Amune si ngabare gibuat desko pa mami tofauti enamba ka angu. Anginge beche nginu. Kisumu ni Kisumu. Si Kisumu ni Kisumu. Kisumu ni Kisumu dadi. Ngandangilele Kisumu ni Kisumu yi. Kwa kali asiba ka Kisumu ni miu, agibeche Kisumu ni miu. To si dagum nyono to koy mutiet kono independent cham ke buju
1: bising batu buju ile ona giri betana
0: iyo koy bete mata ga gitu ya pesa
1: yes unjune for a long time
0: koy genga pesa kumaginga lalchi ne karibu sana hey tagat na baman inge tishet na tena bata FM
1: Asante sana.
0: Kisumu ni Kisumu. Ako kage teba ngele. Tu goi mutiet kone dependent. Tu seche ki mogi goi ni boyot. Kumye. Amune sumo yo mokse pichu. Amune sumo yo mokse pichu. Taba. Nani goi chake kumye. Kapsoko rinikasile. Kelele. Miten boyot ngungakano. Kago chen kora mpango akando. Tu goi mutiet ni miten kwenetu kone. Tu miten chepyo soge. Mogo chum chepyo so poishu kumye. Ne, wawenga lejo. Kalake kusoyana. Gandangi lele kagino ye, si Kisumu ni Kisumu. Yes, mwawenga lele netagoro, ngone ubiju?
1: Netagoro, ngone ile mwana ume kukigigo esta ma alasi magugira kocha.
0: Ah.
1: Kwa
0: tindako wame nguni enyu
1: agibuarishi
0: nguni
1: kwa lasima kwa misi ni mtu watama. Onchita ni tinye tamaa? Kwa unoto. Kwa pasta, kwa tinye mbango wakanda. Pasta? Lasima, mwana umaya dhukudu tinye mbango wakanda. Na wana ile, mwangicho kukamu niya. Lasima,
0: itinye mbango wakanda.
1: Na
0: wana
1: ile,
0: mwangicho kukamu niya. Nani, nani, nani.
1: Tiset mute.
0: Pas. Testa, buju.
2: Ani kalenjin inye non kichore kwanyini ako yani bwana ole ile amana umesema yamakse enga imuche katara kukwerishe enga mbile miten pango wakando wara kolonye oma Kisumu ni Kisumu uyonge mwanyi susi
0: Kisumu ni Kisumu
2: Kisumu si Kisumu
0: Kisumu si Kisumu
2: Kisumu si Kisumu mile Victoria au mile Naivasi yako tienge poroenda ginete
0: lakini si machi ni machi kwa kila mto
2: ako miche pula saidi ako miche pula nene gite
0: achanye kwani machi lenjo ni ter ter machi lenjo ter ter manu buju mami anatienge ele tendendo abi
2: isai mai da ni susi
0: hey.
2: Manyi so che cha ba mure ning tarite cha ba si
0: he yeah? Ter ter ne mi
2: manyi so che cha ba mure ning
0: Aja, mi ne gai gai, mi no, mi ne nwach, mi ne tol tol, mi ne bo tigi tig.
2: So, Kisumu si Kisumu, mi le Victoria, le Naivasha, inyo nanye kulo ni mbo, bo me, si inyo nanye, si riria nongi te no, sa wara tach tach.
0: He.
2: Magarge.
0: Aye.
2: Na ninyo rwaya kumbleite ni kubara kena mlaakwa na ongogi. Kori wara igasisi kwa naenda nende mingingi. Kuna ninyo rune nge nyo rune mwanyi sete mwanyi sete.
0: Ne tinyes?
2: Koti yone. Ne tinyes ne loes nge ngode loes. Tuwa apkasi.
0: Kuna?
2: Nakini koti yone ya madam. Kuna ninyo rune. Kuna ninyo rune gite ne nicheru kukole naga para.
0: Mi ne bolo?
2: Oh, mi ay no awo mi la. Mi ne wan ne magetie ko kumano na nga bisa ko balay Victoria.
0: E ngo ay ne me lechi baget ko ido na ni kan machi.
2: Ah, jay bose
0: ata. Ah, imbose.
2: Lele Victoria bar. Paraga.
0: Paraga, mabat ki chis.
2: I am going to go to the house.
0: Na mwawe na ngo miki necha me mure nika ngo na nicheru sauti itai.
2: Tata sauti ise susi.
0: He?
2: Ne watu kukwani wate.
0: He?
2: Tata sauti ise manigwane. Tata sauti ise.
0: Mi sauti itap chepul in oinosu kumi nicheru ne mi barak na nika suku usoe.
2: No,
0: the good one, the other piano, but a yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, Wose yang kau nyuruh nanti ke ni, kurita be, mina na biru be, kapa sekolah ni, kungke lugu unde guru ika anis naga bermurid ni, kini engkau ungi yang kapa sekolah, kurgi ceru kuti lima, he?
2: Ah, cica.
0: Maka mau, ninge kasih nagi nai win.
2: Mau nana.
0: Ninge kasih fini, jam ke fini. Fini jamge.
2: Tusi.
0: Yes, hanya amu penatinyo. Nyu mau bicara ni apa nanti?
2: Sigeranya.
0: Amu ni semua maksud buri ni.
3: Ini.
0: Yes, cipur.
3: Ayah, gila ya maksud ni?
0: Yes.
3: Gila para chepyoset komangen kokoi komye sait ake komara chepyoset koru kityo koru ne tos kongin yon kainde kolenchi koot kolkolei
0: ha kutwai tuwaji
3: kitu kabisa
0: Matinga kikoi mureni matinge kikoji baka style toy nun matinge we kweki ilionji itawulji iwe webunu barak igochi kokwere uli mureni kawe komanda moyo maksi mureni magile matienge jebiase tie burge nimangin gugun matino geoti kora kulaze motor komanda kora
4: imani yesu si
3: maji
4: ninga wani
0: Negative 20 lagi nelas magotori namde nemagosto kapesa nelele ni arago kaliana. Igo ni koro style line one ngagere barai. Igo tungi ibono kimami.
4: Magamu
5: auni ane magamu magse kapesa. Agungene ne kule Kisumu ni Kisumu. Mayamu. Ngo tisusa na kono
0: na basa
5: ngite. 1 minute to explain
0: it. Explain it now. 20 na basi ni yako be
5: magele gele moyo makse mureni goro ko na gele le ne nonge be keti no na teste no ni ogere ngo gerga na nyun the first thing no
0: yes
5: teste ni ogere ngo gerga na ngum another thing mara bose ni tindo iko bose kurut kurut is chugi pare ata wais inyoru bose tuma ngi go tu kityo ne gonye kirwoget ab kipsengwe ti lo gonye satisfied mager ke moshini shek bunu china tu lagine ter ter
2: aw sa no go para
5: eh sa no na inyoru bose ti le leji na ti o me muj lakini mo gele gele me muj wo ne nyin ko mingi ne ngu tu chango tu go wenje mo ge kombier mara mashini ne gi gonyoru gi bunu japan ko moshini ne ngu ko bunu china Tukumbiarenda na tuku chona ngobunu countries cha terter. Amamo buya boso.
0: Yes.
5: Enyoro machine ne bunu transmara. Wenge transmara si jere getindo itata tupanda pamuna senini. So boso shekinne kaigai tafadhali matole njeji nini matoma ngale jonjo nulele mamuy murene. Aguyonge kiri kama ndamurene ko mara ko wa India exam. Kapo kugere ngot ko gerge ne ngungong ne bahage.
0: Lakini be ni ne tinye kora ba.
5: Mangelele mitene tindo goroba ile ne bolle maile lois meka ita ngesire primary
0: langina bari chamu mureni abari chamu mureni ngita ni bolle
2: maranel bolle fix kuria asa susi
0: yes
2: aro sipe wale pe mi kuria abo mi leg nai washi asi yona je kulo bo met agi yona no saito no bare tach tach ka ase difference ete
5: maile gabech
0: Kile kape nenyi mwanye mwawe kumye ne yanda beshe ninyi
3: beshe sana siko ikapi chiko mara yonki chomchom chin pichomboine takile tindo chegoen chetoldol kotor genyo na pikyo ganyi kotor kwa mediamis kawaida chicho
0: Kau bicu boy ni kau tinggal. Aja, aja. Kita amin ya na. Imagine lenji bicu boy ini kau tinggal nego, kau tinggal bicu yang dan macam.
5: Mato ngalale ni apa ni ini? Mato ngalale ni gak boy ini tak terest.
0: Eh, bagaicho?
5: Eh, ungi ini taban ini
0: yo. Ini taban ni orang koro.
5: Yomi, yomi, yomi. Eh, jemputyo. Yang ini bagai ni ni kau sururang kau tugamasa. Yang ini le tugamasa kau mati dopon tarisus.
0: Oke, tadi kita jalan nanti kul.
5: Iba kat tangan goyem, ingat kecik, kot kecik. Inyo runen nuaci, gay tore nato. Inyo runen muguli tore nato. Inyo runen goyi tore nato. Tago rungu muzje ngosil langga manu megi tuju. Cang kita bengen, I muzje ngogoro.
2: Otang genyori pe, otang aron genyor pusia to kak kalung ya barak pare. Koko ngat kot tuit paragu nago kesalang maga aku biri duri.
5: Metejo kanyiri gu matumbojo na mana le matumbojo ni korang gu gebaran ne uya sore vota ni matumbojo ni korang cangi cius kumeng kola cawu duve.
2: Anau nak
5: temen? Eh agus still kau macam cakap ni satisfied how oh tindango eh mai sore iri saya tak.
2: Ayah aku kau mai pe. Marasi pe netinya semangka kawaida isi kawaida nones mediumes. inyoru boset
5: nekikoyat kemwanye taritet chombo chitugul nomon ko 14 inches lani ongeri kesibu keisir 14 inches inai ile koitu nekionye kirwoketa msingbit
2: yo na oleni ben kole igeshin yon nariri
5: abara nyosin da kolenjini nogu no oleini nogu nesila nga imae konatano au
0: abara kutienge acha independent ndangi igere ile nwache iboishe ranginye style mamache itiokyo ginye saiti lenji mache iboishe ni style so buju mamache igoche ginye ibogokyo wanendere mati ibogokyo wanendere ngwe netireyo richa ginye gile kwa itamis magi ya aneta kwa mwawo mati ibogokyo sukor
3: are makwanya nyinda
2: susi
3: susi
2: kasa mwawo ngere susi
0: yes
2: ngere susi ngere nangi ata kule
0: Kau yang jengi, kau yang
2: kelingko
0: kaki ikut kelingji, si mai tori
2: sahiti,
3: kau kaki ikut kiki. Mana
5: kamu awal ni? Mati mati bawa kiki. Kau yang jengi dah kelingko, kau kiki dah muka kau yata. Lagi ni cungit ni, independent lady yang nani, okay, sejui cerut. Ia ungen ulle, anam sahit aje kau yang jengi buat murid nek poset aje nek kalat, asit taman nagu ringini, taman agi release.
0: Kwan yo chi bwatake ibi barak yo chi bwatimi ibwatake barak si release ni amene penu
5: imagine si release ni yo chi bwatake
0: me release ni ene ngunge me release ni ene ngunge
5: on matingo go e Sri Lanka yo chi bwatake amune magunzi grid ni le item ngande ga friction ibun force no tool kuma make it
0: ya
2: ayere nye ipe
5: Yes.
2: Na ninyoru sponsor clear boset mana o tinye sindi angole loe kora lakini gori bare ichu na cheise kweru ge o
5: soitina molene no lego wake lakini boso se John Brown Sri Lanka kiro abune lelo gira sungu ganate
0: ajajajajajajaji eri tete kele jebirire ngo Sri Lanka to
5: Oh magele gende ya che na nyicheke lakini uo mulango mama kosa ne ko en mulango ta winyuru moshini ne nyugo so this for any koro chegwe business alau gibo chegwe nini
0: mungare
5: iswa sigiri ne ninyuru nye bichwe kuchame ko laji ngure che tai tut ko siri cheke ani ngure cheke la ko tai ko siri Ari bare geri chabe ko geri.
0: Abra
5: abra
0: abra abra abra ko gamba ko magosa. Igiro to twa imwai machine te. Ko certification ko nyor satisfy ko ndo. Ko malase maskele ke wori to li. Elimi anyinji da ko gurga tiyo ninge ni chapurga treyo. Matinot ko nwach. Matinot ko nwach. Hmm?
2: Yes.
0: Yes. Hey. Nimini ni sele
2: ni number
0: 1
2: na nyeme kama si. Ni. Ibarasi na milenji sko patene de uno tato mango ngeta yenye korganet lego tesia no no no number 2 ai. Tubare ne no ngimwererendi ai bare ya
0: ni. Kwalinde
2: mine. Konyo ruoni si amai. Kona ngobibi ngiko.
0: Ya jo ngingi amaite wi kwane na ta kor golele ne ya kuma ngalinji ni malazi magile tuno elimi anyinyi nde ko utamo kugurga dreyo ndo tzinye nge ngo satisfy sen korga dreyo ne yo ninge ni ne ko barbar ye kurga dreyo ro ko barbar ko turi geri ju nda ngi be jo basuro tilinji ina ile ga idio tai ina ile ga idio ke idio tai ke idio malazi mazinyi ili kerga usi nyagi yonko cho kerga agi ili kerga agi buchu kerga agi yonko chobe nisiye tatiswa isi kerga umuiso logi gunu kuchobe ege siyo Pomuni, parchinge murin gurit chun, matagonagul, mi anyinyin to gurga triyu. Hegir?

0: yani kere ko wonge nuba iti ka belio ke bar bare nge lenji age wonge nuba kur kat ke lenji kutara nji yang ke ke rai e ko twa ko lenji wangu wonge wong ka kur in ka kur mengi tin ka kur mengi tin ka ko lenji ko wonge lenji age ang metit ko wonge ke beber ko le na ma ba lu jeta nge le ba lu jeti ko nyone taire ko le yo
1: Aquí pimpas ya number 1 ya mbunu ipera kasuroti le ina karikati le ibuneni le idiyare lo tubarese ngindia tagiye
0: ya mbai ngele eleginam to sinye eleginam to
1: awani ro kini le na njeru
0: eh awai le namta ina me ya tileje igere amite ngonda na mangune pe kasuro ina birtiti le agi wonge ne otile agi wegu iwonge ne otile agi wegu
1: Magio ngen kinam mes ya no namba wa no ngi ngwere re ndi hit ti si singe ni le la ndu ni barbare ni jamu ne iti ga be le ati si barbare la re ta ti le ni baros ngi ndo ko ngere hu
0: por saros ko lenji
1: bu si ya ti la gi na mu ida gi ko na ni mu
0: ana sai no tani
1: ti na gi na mu
0: ana sai no tani ndi nge ji tena ni ge de no ni ngi ne ko barbare nge lepta ko barbare nge lepta asuko kura kura nge lepta ya ta yamba yin yamba mara kwat ko lenji Agi yo tilenji suko ngeti itore na ngelepta yamba yin yamba ngune be ka absurwa si me ikurem bi ngelepta yamba ke in konda no be ka absurwa tile si gir gora ngwa ya tin poset ki le gole agi gasko oge agu go sauti tagne bele puchuwe yata
2: acha ino mongoro kitu na tiam go uno ngya macho e gromande ka kana to kini le giliano
0: Kaliana sigung, imungu kalia.
2: Jangan mugi diungge ni guri, no nak cemu yang gak melta minul coba betir.
0: Hi?
3: Mana? Kita rugas.
2: Kini ni nak cemu yang gak melta. Kini melta minul sih ni coba betir ti. Kini tak kena ini syukir.
3: Ya, mana?
0: Kejenge peni bir kosai, kuki biri anyi mana kwa kosai, korka kosai anyi ngele kuma mate na ilegi tuwa yuba iti kabe ilio tileji, asuko chunda pe chompa suro, nye kuki bar chike kituri tiyo.
3: Yero Susanna?
0: Yes.
2: Inge na gitu no emingu uno ngaiga ina amwaki, lakini ka chunda eta amane imingu kiguru kungu kemuri around 5 minutes, ochom toilet ko. Ichu no jubare.
3: Yere ikata.
0: Kwa yambari imangu ile nchi toge mbache imangu ile kogi kwa mune nori kogi kule nchi we
3: kwa na msiane wako inekona wako lea watine ngo andable kule
2: aje mara anyo tinye kasoro ngeti inyo ni ana nguruwe vangeta chongo
0: aja ndaki tinye na nyota nenye maisike mwebo tinye Pon ngete Suko time, suko time, suko time, suko time.

2 minutes ang ginawa ng tweet. Minutes ang yagay ngay. Ngo sistin dang oro. Minutes ang yagay ngay. Kaya nagilang ang niwindi ako 150,000. 150,000 Mini tita genge. Ningo akane non mini tini taengo dadi. Ngo kwanin mini tini agenge. Mini tita genge ngo ngitwich. Kale ami ngo soru mini tini agenge. Mini tini agenge. Mini tini agenge. Minute in again. *274#. 1 minute. Kale amigo saru minute in again go daddy. Eh? Minute in again. *274#. *274#. *274#. Kiganje chita ni gunech.